0: mine si kouton.
1: Mwe djero toye, si gaho, do bip radio di.
2: Ekile mi boku do gane do kiko e to men yi ye yin romya do wada yi tongon to nan bide men do e yin o to men wibe oji tra la wei ho waji sa yo jide so ne mi do kuto wane yo kodivwa sin to o e yi wesi hu in chono ton yi to kong ton minamon le tombo na yin duro to do fongbe men moro po jemina 23 kizizai beton soro te bonu ne kanamblo bwemba yeji mine kananya khedeji benamon leton dagbebo indudu tobo vivu fiti klik pa balona wa indudu to ajiyo inon intame konde u linyengbe linyengbe eka yekala glan miton le ekada yo jigo siwe nubo ajiyo me eton daline onu eyo kakobiyo eye minaton doi dosroton Topman gami tan leo ye de leo zinpo yin yi to po wazo bon to vito si ekolo topman la leme yi nana wadi jeme yon gan yi to basa yi nan pe nukundo ache yi pasa fo wado kosin yi ho wune yi don we si de ton sone mi do kudu wa yi ne yi bo de leme mi boule kudo gan yi lo o hi ho e yi ma tu entero to gan bine tu otan romia do wada yi ye di pe ji son linde bon e yi me wi bu yoji tra la hui ho a ji di e blu turu pru pa ton mon me wei do yi o bin gwan to be sa on li sin a yoji bo a yi ton lo nije sin o ha o me Burkina Faso Togo bo a yi glido e yi Côte d'Ivoire sin tu o me son e mi o gudo do wa yi ton e yi jono ton bo ho me Oron to to gan e yin Côte d'Ivoire sin to ton e Alassane Draman Ouattara pe po ye ro hodo o nyane ya ne sin o pe me ne kan an blo pe bo kan e cha bine to ko do Côte d'Ivoire sin to po yo e la yin bo nan lito bo no vi no vi san e ji yo e na do yin o ni no to kwa zin kan an lito ba jo e na yin o wi wato ne kan an blo pe bo e yin a jayi e kan an yin bo e kan an yin leto mon bo yin o duru to de suwa jiyo mi anu kumbo gbejizon ni e neyo e nu teme teme bo hoi ne leo e si ho o renu bo nu teme teme e inbeta si so podo nu tito niengbe niengbe so do nu teme le po pikwi yo e ido nu ka jiyo e nu bon kome nu oto gan bine to otan de sutra la le yi juno ton mwen lo Côte d'Ivoire si oto ome yo e nu bo si ho dawa jije lame ni yo hoi neyo mi isi se to bole yi o konton so nu mi do fong bwe men en to go sang pa e yin to men yi ton e e bonat men mi do men jere e men e yin to kongan bo e de yin da chek pa e yin rumia do wada yi ton e men e de e o e nan si ho yin o zinpo yi to bo ja so waji lienkbe lienkbe yo to e to bi kwi do e kwe ji bo gan yi to o janvye ya we de we we si ho yin a lo de men to bi yo to men jere men e yin to kongan ho ho e we a men e yin yo yo e we a ji yo we ma e no yi da kpa ni le kwe teme teme yo e ten kwa bo son do teme bo nun e rin ya wo yin o blo blo to bo be a zo lienkbe un ebe e ya za ton go son zan e me we mi de ton yi kaka yi je e yin o teni ba zan tan ton go son zan e me mi de ton yi nou ni le bi kwi da kwen fifo to ro bine to bi kwi sin a yo ji ye me yin to kon gambo e ma se do nun ye de le a yo e de na poro zin po yi ton ji bo poro a zo yi ton wa we lienkbe yo we ma e ne on levo do zubi ho e ne on ji kala glan benan desin walo mi ton le meyon kaka je ekbe di yon gbe ekporo le edegbon e bo e kalmon je yonu e yinbo bla wu desu wedo poro po tene e ne eko je zalika kala glan zizan sin walo jiro bine to mi ton me fi ne edo danda men bo akosu duan levo li le e yin nwe rene na to da pa e ne onkwe teme teme edo se yonde bo do bio bio e do le kon wato mi ton me fi sa bo yi zin sa ton le le bi kwi yo nou imba mi do an do gu do pona si wuno begle ta fi kpedi bo yin o sin nu to bo e mana wa don mi wa mi wa nu o to vito sile gbede pon ha kaka to ye fi diyan gbe nu mo won e ko pe ubokoro okun su do na wa ya yi aso be ko mi tole fi mi tole yero nu zuzu du edo e yin ala po ra glan e ne le ipo me mo do po je wa yi a goleji teme teme on nu zuzu pia pia no kando la glan me beno ibo no induru to azo ide mele yo ewe supobo gege desu beche haro menjele kanize kan usodo bo si ku odonto vile bo nu ini wanu bo yin o kwi kwe do to na inu dagbe desu o osandra idosu e yin mebo sashe re lue e sin beta wa ye yin o di do to winu e beza lika nu mon e timedo menjele otovi beneto otole cho cho cho cho kudo itonje ino yin ino to chobo ino si uko gweda sinu ye so gangba kon kasumi tonne on wi wi ton sin wi nu on e kun fa bo fa de bo jo bo e gbeje wa mo ro mejele gbe hoda sinu mewe e de bo ro e ne on bi o e do wi ton

0: se nu jero toledi Bip Radio edo to emine sinkuton
1: nu jero toe sigaho do Bip Radio ji
2: Ekile mi boku do gan edo hiho e to me yi yin romya do wada itan gon to na bi de medo eyin o to me wi bi ji tra wi ho aji sa yo ji de so ne mi do kuto wa ine yo ko di voir sin to o e we si ho injo no ton yi to ko ton mi na mo le ton na induru to do fun gbe moro po tena to entro ke ti lai beton so do te bonu ne kanan blo bon ba yiti mi ne kanan ya khede ji be na mo le ton da bo indudu to bo vivu fiti clic pa balona wa indudu to aji o ino ni ta me pon de o liyen gbe liyen gbe e kai gala glan mi ton le kada yo ji go si we nu wa ji o me ton dali ne onu e o ka hobi o e ye mi na ton de du sroton Pon gami ton leo ye de leo zinko yin yi to po wazo bon to vito si ekolo to pon la le me yi nan awa di je me yon gan yi to gba sa yi nan pe nukundo a che yi pasa fo wa do ko si yi ho ne yi don si di di ton so ne mi do kudo a yi ne yi bo de le me mi bo le kudo gan yi lo o hi ho e yi ma to entero to gan bine to o ton romia do wada yi ye di pe ji son inde gbon e yi me wi bi o ji tra la we ho a ji di yo e blu turu pro pa ton mo me we do yi o gbin gbon to be sa on ni sin a yo ji mo a yi ton lo niger sin o ha o me burkina faso togo mo a yi klindo e yi ko di voa sin to o me son e mi yi o gudo do wa yi iton e yi jona ton bo ho me Ogun to to gan eyin ko di voir sin to ton e Alassane Draman Ouattara pe ko yi ro hodo o yan ene sin o pe me ne kan an blo pe bo kan e cha bine to ko do ko di voir sin to po yo e la inu bona lito bo no vi no vi san iji o ina to yin oni no to kwesin kan an lito ba jo ina yin o wi wa to ne kan an blo pe bo e ina jai se kan an inu bo e kan an yin leto mo bo odurutọ desuajio mianu kumbo bijisoni e neon e nu temeteme bo oinele e si ho o renu bo nu temeteme e ngbeta siso podo nu tito ni egbe soro ntemele po bikuyo e do nu kajio e nu bon ko menu otogan bene to ton desutra la le ijuno ton mo ko di voir sin oto ome yo e nu bo si ho dawa jije lameniyo ho ne mi si se to bole yin o kon ton sonu mi do fon gbe me en to go san pa eyin to me yi ton e bonat me mi do me jere me eyin to kon gan bo e de yin da che pa e rumia do ada itan e me e de o e na si ho yin o sin po yi to bo ja so aji liyen gbe yo to e to bi ku do e kwe ji bo gan ito o janvier ya we de we we si ho yin a lo de me to bi yo do me jere me eyin to kon gan ho ho we a me eyin yo yo we a ji yo we ma e no yi da panile hwe teme teme yo e tempon bo so ndo nteme bo erin ya wo yin o blo blo to bo be azol yen gbe liyen gbe won egbe eyaza ton go sun san e me mi de ton e kaka je eyin o teni gba san tan ton go sun san e me mi de ton inu ni le bi ku da ko yin fifo to ro bine to bi ku sin ayo ji e me yin to pon gan bo e ma se donu ye de le ayo e de na poro zin po iton ji bo poro azo iton wa we liyen gbe yo we ma e ne on level zubi hoe ne onji o kala glan be na de sin wa lo mi ton le me on kaka je egbe diyan gbe eporo le edegbon e bo e ka mo je yan nu yin bo blau desu we do poro po tene e ne ko je zalika la glan zizan sin wa lo jiro bere to mi ton me fi ne ero danda me bo a ko su do le vo li le e nu e re na to da pa e ne on pe teme teme e do se on de bo do bio bio e do le kun wa to mi ton me fi sa bo izin sa to le le bi hu yo nu yin bo mi do an do gudo bo na si wo na pe gle ta fi pe di bo yin o sin nu to bo e ma na wa don mi wa wa nu o to vi to si le gbe di pon an kaka to ye fi diyan gbe nu mo won e ko pe u bo koro o kun su do na wa ya yi ya so be ko mi ton le fi mi ton le yi ro nu zo zo du e do e yin ala po ra glan e ne le ipo me mo do po je wa yi ya gole di teme teme on nun zozo pia pia no kando la glame beno ibu no induduto azon ide mele yo ewe supobo gege desu beche haro menjele kanize kan usodo bo siku odonto vile bo nun ini wanu bo in ohwikwe doto na inu dagbe desu o osandra idosu e in membo sache re lue e sin beta wa ye in odidoto winu ebe zalika nun mon re timedo menjele otovi beneto otole cho cho cho cho kudu itonje ino ini noto chubo ino si uho gweda sinu ye so gangba kon kasumi tonne on wiwe ton sin winu on ekun fabo fade bu chubo ekbe je wa moro menjele gbe hoda sinu mewe edeboro ene on biyo edu weton ewadu nu hodo hala glan mewe moro zinzawe dinyan edu ato entero mele su edu abara kwe jesu o iku honto buna webo ena honu mewa abe na inbiye biye me tonne bunu eka jiro mede bunu a hosuma ze beta bunu mele su o e so edi so iju o ekana yin o yi yi ton wain bo mi se kwe ne ondo ekbe yin azan ton go sun zan ebe mi de ton e sin e keze zan eno soro te bunu yan kredo a yi mi ton jie sin dali bo mi lo moro kon ton mi na mo le ton bo yin duru to se a Kosali e neonu botimenu mido menjele o ndi male a hodo nu wa o wedi do kriye tu sin wero gba sa igbe san san gbe bo e pata nu eje do epe plage sin kan me don from yon do gro nu me yon nu be a jo eja e yin ne yo o ne o ina seta play de combo alote ka re kan do duna pe kan na kon

0: Radio. Il est 11h.
1: Ho re hon, nou madona dje, boka dje, doto bakende ou, si teni be, ya hosu zangbe, do gan oro pome do bip radio ji.
2: Kan we kwa ton nou kondo po ken vò mi tan ji. Alo mi me e nan do to mi gwan bip radio.com. Ji gwan to e do zozo, nou bine to mi tan me. Me wibe ji, yo vou lè san gwan ji dan. O mi nan inti tato bon moro me jile, nou wae lò kuna ite e mi yo e yo. Mi do gbe ton nou mi. Ho zan gbe e mi koda zan tan go. E ay do son kwe a fo o kwa ton nou kondo po go ton ye razak mousa. E ye weda e jyon jyon do monsi nou kondon nasis do tin. Mi do beche se wè do kwe mi ton lèk bewe. Oh, ak bome kan do fisan yo ji. Si wè nou e, e yam mi san zome din bo. Ji an kwe gbe ko ya zo de bu ba gbe bonu ani u kason ba ka go san zo kwe liye e kan bi omi bonu ndo mi aye la wi e son yoro mi kaka cho bonu no si do e ko yi me pe da zo kwe ne on e nu ka mo nu mi bo nu le we son ye nu aye li video poro pa fotan e kon ma sin ko u tuje E wazon mo yazo bak, be fide vo an son ma zo a. Hote ho ne yon ka renu. E alo mi tome bo. Ya sobo nan nan ye mi de na. Zè si kan me do. Wata san yo ji. Be to si. Ali da ho e ne yon. Di avi vu do poti bo. Ago yi gele me bo yi kwe gwe. Adu lo kpo kpo o ye ne mo go sin nu tome gle me wa yi me ho en konton ale ko bo ayi kwe nda adu lo kpo kpo we ya to ene ayi we je ajo mi okin kan bi o mi de we e gle ta bo a ho kwe bo a ba du po nu me a fo adu fo ajio se ho pepe si ton bo na do nan mi ye mi de nan do. Begle ta fi. Kwa yon konton. Oh, mi gwa mi a di yon kame si yon koji. Che jwa ton. E, wwe blobo yon, wwe ton ton e yo. E ve mi hu, nou kwe do tache yi. E, wwe do ene yon tinye yo. Me ye kan blo che ju ban, kan ho do pou le yan, gwa yi da yi. Sukpa sikpo ebe. Suno lo le yon wana yi kwe geyi. Zodo nan miye mi de na ho da lo chime. Ho zan buye mi de mi analisa nou. E ne, razak mousa so han efine nou misya.
3: Asiba mi unkun na jeto men do mo uwo yon nuko do me bewe chon wakbe. Asi Yesu ni una bo mwe o mi na no kenya asi be mi onkun na Yesu me do mo wo yonun ko do me gbe we tun wa gbe

0: Nkodo me gbe we tu yen wa gbe.
1: Asi sunu la mu me a. Mi na lo ke a.
2: Si ba o nkan ton. Mi na be sin agbo me kan lo fi san yoji. We do pro pa fotonu kun we nendo ku gbo ma so azomo bo wa o ya ne. Ma si we ka kan o tu che we zombo. Azobo nun ko je gbe ton me. Eyi ro mi bo mi jinja in bo je ho do je entretien ani u ka so ba ka go sa so pe to inu kan ton aka so wa di we yi mi do li epo won mi ayo lo we eku so yiro emi bo mi no yi wa so si ko do ko pa foton kun we di emi o ko gbe tin ya wa pa sin po jinja yin bi ma si ene ko tu emi ton e ko nenu we yo dadan bo mi no ai li video pro pa foton teka jebo ho ne o ka tegeli do agbo me kan ro visi ko do gba o sa so bo mi na do ton me ko en konton azo ato e wa zo do akọ pepe yanu me sin hwede akọ pepe yanu me sin hwede yan pon e moro mejele elejo nu kwe livi do propo o kan we kwa ton nu kwe ne Descends the obey. You're a way. So, where put though, ya head, I did put ya, why g, the bodo, the way, where of bassa. Don't put a poor way, mother, who never put the door, the echo. We've had to ya, a day, a quail, a babble saw the bodo, the ukakaio. Soon that pombo in gap boom way. E kun si u pondo ene obo aso gble ni yo. Ma si yon e kako kon u tu e ton bo. Le aso kwe yo nale yi da so. Mek bo e yo. Ve u na so kwe yo. E mi gbo ochi kwe gbi. Mi ba so di bo nun. E do e me a ye fide mi yi. Ani u kaso ba kako sa so kwe li e. A jo e ve to mi bo. Mi yi no kwe nun kon kakabu indi do to kwe yo. Kwa lo tole do kwa kun do do di yo. Mi ayo we so. Azanton gwe mi ayo we. To ene on din jen on din. Me kule si azo yi de vobo nou mi le kan o sumbo kule yi yo. E kon le mi waso kmon. We kwen le jikaka on yo le mi. Mi go ya entretien on. Ani yu kason baka gozan zo kwe li. Mi le yi do po un jen yi yon. Mi ayo we so. Mi ayo azanton gwe. To. Si yon kwe do kuro pa foton nou kun we diye din. Mi le kon koso ma. Kwe bo yido, akpo mek mo. Kwa, ete ke li bo. Kwa do tole je di dado e di e jido. Kwa do ba sa so. Ma si e kwa u tuto e. So kwe yo su e li vi uwe huyo nwa e. Bo son son da sin anu e e. Li vi uwe ne e su mi e yo. Aso isan si che genu genu. Po hen gble nu mi wè yene yon. Azo man so mombo wa. Kaka nu kwe do kpolo kwa foton nu kwen wè di yon. Ene wè li vi do kpolo kwa foton e bi yon wende. Kwa po te gen yime. E po o du do e do ton. Kwa su nu kwen. Do kwen lo kwa sa mo do. Nyan an kwen ton kwen kwen ma yin ti jota ou. Nyan men sa so men gidi gidi yon. E wè li vi wè yon. E kwen lo kwa sa le ka ado. Non li yon. Nou e vede yo, joun ta kwenbo yin ga kpon, wè gen ale yon lò kwen. Moun li vi a foton yon, beje kwenbo le vò, to di bò, do di wò. Aso kwe yon do, men kwenye si kwen meton yon lò ton. Ye di dado yon di wè. Ani wou mi kaze kwo wà, kwen kwen ton. Aso di kwen a di bò nou, adou wi wà wè. Malon bò nou masin yon kwen wou tuto yon. Ma sinye anko ou tuto bo minabu a ino, wè nou kon kaka bo nou. Wè anabu a wè yo. Wè nou a wè kwa so akbe e fide vwe. Ani ou kason baka go sa so kwe li. E son nou a ma li da gwe bo nou a yin. A so de vwe mon bo a to a o. A li glon do pou e ene yo yin bo mi do to. Bo mono mi adou nan miye mi di e na. A so wè ek mon bo ton bo yon blo ganji. runje do imu la so to me umu do ewe fi kwe o e ka bandu kaka yo yin kwe de fi to a we do tole do no lue e ka so abazo a e ka ja zo de vu esin we sun kan je so amo kaka nu kwero kuro pa foton kun we boko pupo edin we me ma o ma so ai we me da so adin e wa podo ho me ho hun po ma blo etan mi atan fie no ayi idan me re ibe yen ali jie no huya o so mi no do mi gbo e gbo e gbo ho ho to mi ako san gbo me kan lo fi ise wa wa ta sin kan o me ton do gbe to sin ali ne on ji no gle me we go si me le mi se ho ogbon bo nuku mi tolu ko fi se do mi bo do se do mi si don ye mi don te o je tro lo don mi de no se ro nu ye to ye se a cho enu mi ko en ho ton enu ka igbe bo mi ka do si se to di o vivu e so pon vi e lo fi yen ba gbe si gle me ai hwe gbe aduro popo we ko en come tro lo daliji wele ayi apa ko tobo to to le lo le ayi do ene o de simeni pe ya du ene enu ka ngbe bo mi ka do yin sise to ile no gbe nu mi fi yen bagbe bai be gidi gidi je gudo je me ogbon po mbo sun fe dali ne oji yonu si ron ron die sunu e ma o gande je we gbede na lo bojo inde do bonu lili me lo le na yin wiwa to a bo jagban to bagban idi vo come e lo te geli bo te do me ye ja e wa ni gbe we alo ya wa iton nu to me lo ene o ya idan du do kuro po we to sinu me po ran ran po yo po do ide badu we po ro ten to me se adu wetin bo elo le aya pa ko toru nu ome kan wo sun bo ndo sin to ene di e pe obo mi mo to a to to le pe je pon ya mo adu e wa pa e ma le fo wa ne an e a don mi wa mi wa ni ipo wi odo ero wa ta sin kan me ro ze san yoji e o yon nu e juro me o be na yi nu du sin yo po si kenu kenu vla fo a aho eo nyaya wanu meto e moro mina ze vie do iwanu e jiro emi ena igbe san siton bonu mo ndo injije to a epo huyo do e ni do mi kade bo kaze huwa wa bobo nu ni non teme eo yonu amon bejiro yi vla fo e imbo yo vye ba no ton jome ba moro mi eita mo topo no po igbe unjo do devo amon po into e po ayin wa nu e eo me ye tonton po yin po pe donu wa bo mi do adondon e ayo si meni wi lo jiji we leto ile lo na yin gbon ya kan wa yin tun tun to a eo gbe to e te po mo bo se wa e a do blonde anu e wo lo ka to entro mi o vi je ro gbe pe ta fia ni non teme we inu dagwe o mi obio pio we e baraba ene on jero ze sin kan meru ata sa yo jibo vi o ba du podi di o vi fu we o wi an wi an jere jere e gbo ho en konto ho kan nu mi bonu mi na ke ndo gbe je me alisa sin ho we alisa me ho jo ho kon itin ton de to o yan do be chele yon won mi da bo mi pe poro ko sasin su pa si po sin ai jiwe iko de ne sin o tagbade ma wendi to to me bo ale ko bo wa wa e ka le ko bo wa wa supa si po sa ijene ino no ye. Ya no da hek bime ha. Mina, si emi tongon lala. Teka nka wanwe, teka ajije etan. E venu mi bi huye we yin kudo kudo ton ya wakon che yo, che jwa ton ya bolo yo. Eh o, nye si uno ene yon kon bwede kpon ha. E ya si emi ton do monwe mi yo le. Ta emi ton kon isin jikaka han do. Igba do ni do maso yiwe kaka. Bon. Aso ya li ene yon jide, numi gbede o. E yin do amasi hu yik bebo anon mon do khosa numi ya. Bon. Me yon blo chaju ban, me yon blo gan hiho do po, me yon blo gan hiho wile yi. Adak banto ibo yi non. Hwe yi tombe. Nyan oye wu yek pe ne. Hwe yon konton. E lo hwa nou mi bon do. Nyan nou an, e mon nou chè dobo do. Sou nou an kado le lala. Mle kou sa do hwono, hwono kou mo wu. E yi do yi ka mo ble bo nou. Hey, kwa emi ton sabo donu bala bala sinyon. Bala ho jesu jena di bla india. Di de toye de sou ton ganji. Yon nou akado. E yon nou ben jele chajwa ton jena blo bo. Ah, don. Mile kpe kpo omi na di bla waton pi. A don ene yon do. Sou nou akpo do yon nou. Akpo sin ten tim. Sou nou sa ho omi endo. Ho akon kwen ganji yo. E kado ho do tako yon wemi. Yen toru fikpo, e yin se ken klen ken klen bo so yin date o chi, nou embo nou e klon nou, e mi a don yin e do. E mi ko da si, e mi ton po sin ten tin ye. Ho en konton, mi a van vosin nou, di di ya, mi a so bu nito kwe kwe. So nou ken nou po bo do do, wen do yin e on. Yon nou da don don e, sun nou lo a don don e. Lote do do na. Yon nou do nou yin do e a, sun nou lo a fo e jie de yon mi yon di we a. 0152-52-67-67 Son les 5 ans. 0190-77-05-05 Nyon les 5 ans. Kan jem ici?

0: Donou men nou kan nou kontan edo kan nou finen do yo. Yo lesin kan nou yo 0190 donou.
1: Alo.
0: Nemi de ka fon mwen na di lan.
1: Pou
0: yo mi sin.
1: Aja ko da ka ko.
0: Kan je mi sin.
1: O wè dwe ne yo. Yo nou wè ne yo de e yi fwe yo mele vo ko da fò ki yo. O ye ne wè le kala ni pòmè an do di yo. Sino ne je skouzi la dare. Yo nou ni do e ni va separe de pò. Wè mama nina yana ajo se ti yo. A wè dwe ni kala. E mama ya ho vira ajo. Ti e wè no tole kalu wè do je la kò pe yon no. Yo nou ni da atako. Mo di dobo yi momè no. Yo ni kala ni se yu kare yo. O nou sou ni da meto. Yena yin se ju ato.
0: Ela quer me sim, ai meu amigo, me sim, nei. Donu me do cano, fine nei, eu dou no esia.
2: Alô?
0: Me sei, zonu radio, mito.
2: É contínua.
0: Donu me do cano, diro, yon lesin cano, nei, eu dou no esia. Me diga de do cudo lia, wenu.
3: Donu me obi por radio.
0: Demi ca fong moi.
3: Me fong a dia.
0: Me fong a di.
3: É, eu sou do especial, mas eu quero avisar.
0: É, cano, já me sim.
3: Yeah, it is in way, eh, you know, my dad, but tell you, I talk with you. You baba, I hold a photo. You know, man, I'm letting me tell you, I talk not all. Mama, who is bad? You are then I left here. What's up here? No, what's your dad?
0: Oh, don't we see a back? I can't refuse. Only can you feel, don't we?
4: Oh, yeah, yeah, for mommy.
0: For Gaji.
4: Eh, you know, oh, but I'm a bit of Pogo.
0: Mm-hmm.
4: I'm a whole year. Oh, poor. Oh, Yaro. Nay, you are done a poor window. Oh, Gali, my friend. Oh, maybe at all. Oh, no, but now. Or a no, but who? A dear doke at Dinobe, your renegade. The weapon, Gredo Jikakai. Don't know, it is Gredo that way. I'm a fool, more doubtful, behind the coronema. I'm a for don't know if you fear down, wait there. Where's some more? Do a narrow door, oh, Gali, my friend. Then you only talk with, we back down no phone. Then we only bar, I see a door. Then you hide, don't make door. Ni back home, oh, Nana, see a door. Exactly.
0: Oh, 0190 77 05 05. Don't we?
1: Don't we? Let me go, people, radio.
0: Me, they're for Gandhi, let me look at it, boy.
1: We're for Gandhi. Eyo no yi o ma ku Christine mo yo mi si apapa.
0: Apapa si kan me ro ku ton sa yi oji.
1: Eh ne.
0: Mhm.
1: O voye de ro wa nu mi o nu bi o sulu we mi eno ido na si.
0: Mhm.
1: Be eyo no ro mo do we o. Yo no lo e lo choni ta lu no yo no do aye na ya ga fo ton ro ndeji. Le ye na go bu na yi o. Mo ye de dai bo eno blo ti aju ro po ba eno no kon da yi aye. But you know what, oh, energy more, energy, I'm bomb, who saw you? Any moment you want out to talk by no more bond, they buy that bomb, boy, and I you are to so giant, yes. Mother Annika's a bomb or come on, ye. Any day, well, I'm naive, the top woman and I'm poor, be a machine, I'm an Zamboni, and I love the world, me never let me, I'm almost there. Move your feet to men on us. You're not all men are grass to die, you eh. Soon one is too long, Bereka, you're a long hand, you know, your mother, eh, I think. No santi pali do la me e o dion nka mo do ma traité a ma sin debo le de bon e na level jeji wu ga mo po na do do gbero po me ni ma ba ro hon do gba ba ina le yi si le vo eni to do ko bo ni eni jija in vo chewo ni vo do na gba ba o kan do be na gba
0: e je mi sin apapa kan medan me ka di e
2: allo
0: emi ka fon mo yi
2: bonjour
0: emi ka fon mo ha de be ka di e
2: Sovie si ale si so son yi fany rasin dome.
0: Kan je mi si?
2: O nou e nan donan son lo.
0: Hmm.
2: Ni hen nan le tame kon kwede. To asik bi bebo mo ti tro lo mlo fa. Ye si gansi an yi. Bonanne nko de jibo woro susin ga pon lo etewe to wemi etewe to jijo. Nya machine we esin kanzan. To ma odo nyon gbeda yi. Nyon lo su ma odo asu gbeda yi. Nyon lo su ni le tame pon lo na ka wemi sin kan pa siro. Bo kholo me na fa. Ene trofle ne di troro be esin ga mo asu devo. Kabe me etrofle ni tro nyon lo sin ga mo asu devo. O vile kalu. To ni yire pasien bo kata di tolie ni lo utu. Your college or Janaji, I don't. Then there are super sick put or you need to eat a lemon. Ning your lama could have a way. The pony. Then don't do me
0: book. Ayo. And I can't fear, don't wish ya.
5: Don't bring me that back.
0: So Jack Rametoy.
5: Don't bring me
0: dinner.
5: Never put on.
0: Oh, I could not.
5: Any dog the sorbo, bonus for four, the same already, living the sorbable, book for the dilemma. Eh? When I sat back in the war, when I was a gentleman and little for the lad of the mass.
0: Hey, yo, yo, and I tell me, don't we see a macaca no fee could only win?
6: Yeah, never for work.
0: Fongaji and eh?
6: O ni radio do Jacob Bolu bo iro kami gan o radio bi nkan so gogo
0: domina ken do ho ye
6: o o ti nka mo ro mi e lo ti a do mu a we ne nu e nu e le jin ko di do pe to da ho e mi mi do ko wa wa fi ne le no mo ro pe to gba e wa o ni ne a ti ji mo ri mi ne le e mi ne le ka to ji o kaka ko ja banga
7: Yon devo go epe mi ko devo bagbo jere me bo mo bo mo yon wu e na jere e yon lo si do yi da e mo eto lo nko to ko ene le mo jono ando bo e jono pa mi e te do kaka di e ne lo go jere ka jodi bo bo ko ta me na le fi pa kaka bo ye ma jo lo mi jo lo na jo do mi ko yo ka do fi fa me e ni asa lo yan mi e
0: le ka kan nu fi e do nu esi ana jina ro fi e ku do le e wini oi No jaja go me na jino.
8: No la mi la bi di jani la bi ti sa ne koji.
0: Kan o je mi sisia.
8: Ah, mi lo dog beru me yo wa ile bi ni. O mi bo ku do ho.
0: Ho en ku no.
8: Eh. O ho e ho me.
0: Ah.
8: A su kwa si ku ma so do jire mo ran do do nu eni o wune. When anyone a so ganji. When anyone bo ya o me ne na ro ta ba do na di a o wa so bo nu na si ko. When de tu le ro po ho. E be zu eni o no ni ke do eni nu a su to ha. Deka o yi kwebo wa di, reko dom, de polo fine, kwe mo lom, ha, ko me re mi miyo. Ewe, zomo la wadu eni yodowe. Po eka jifi, po file ena wadu, sa ene le se yo, eze me kwinji, enyo ha, ye ni lom so, o ene le do. Eki, kiri po to me se hon. Po ena li do wadu alisa, eki edo, ndu ewe ando ha, eki li do, pa li fe edo, takwa zonu eme, do a zan bide o, no yi isha li ganja, bo ena do ko luna. Abo de ye se gwenye, eko in dom, de polo fine. Ena yi oni yi bo, ma wè no kofi.
0: Any kind of block, I ain't love you. I don't have for that. Then I channel me this. Hey, you ain't a
9: channel
0: me
9: this.
0: Mega can't lose one like can't feed.
9: Don't
0: we?
9: Hello.
0: Hello.
9: You're
0: from Gaji, but
9: you
0: got here.
9: O we dans un autre du Amérique.
10: Azen ton
0: dene yon dan dene li kwe ton sa den nou gwe ou gwe djou nan men li vwe. Ete de kre do me jeso yon djou nou men li vwe nou an, e man yon nou konton me alo yon moun ton ouwe, e so si kou do ay. E do kwen yon kre do me jeko so yon djou men li vwe nan?
10: Ah, alo de men nan dok moun lo eme vwe do moun. Se do nan jiro asuwo, ou yon kon, asuwo nan kon be do nan sin yon, be do nan sin men, ou yon melo nan asu yon ton bo, ne yon yon kade akande wwe li. Yo suna kande wu. Ama uwo, eze wile ju a mele vu. Bo mo mele ozi didi. Dombo kawa wa. Asuwa ma soko ya.
0: Mi ite ene ome ya. Ni ite le jiro ndi vu. Dikle ome je iso edi iso eju mele vu ha. Oh. Ma ina jino lupu leko a hoji. Me ka ka onwe do onwe.
11: Alo.
0: Emi de ega fong wensi itori ye.
11: Ikon ka jine
0: vu. Uyo mi si don. Iyo mi lo mi ake endo hoye we. nu mission ha me mi ro mission le ko a ho ji kleun la yo se ho nu mi mboro pon yo moro e kun pe gan ji o chon ka agbeje pon yo moro nu e mo hun do nu ba ro won do le me igbe bo o we de bua e lo le asi emi ton emi pe po po bo ji fi bo ko ya su pa si po ni ma hun di wo mi pe po je ta gba be ai hwe ka do gbo bo elevo yin ko le wa to mi I content. I content e yo le e jagudo e kunso lom nou e miyo. Miyo de akman ne akman do kakaji do a le le kudo kudo te wagon mi ton di yo e we ti ele ven we mi houn de vwe. Ti a jwa ton akpo bo ton wwen ho ho ho ine yon. E lo ven we mi kaka mi konton fi mi anso do wos mi konte bo konde nday. Mi de do honen we mi yo e kudi un we mi. Mi doni do me jele agbon do mi le wi ne e ran la iba ton si khu mi ton wi ba me no blo gan ro po me bo che ju ban me bo che o kara ton yi mi le kun da gbon o mo e ka mo do bo no ri khu mi ton gbo da fo gbo yo bra ho jesu an di de po won e ko tun do en won si yen mo si e we mi o ta me ni pon yi o mi se khu o bo mo lo le e de kon we mi de o gbeje kon yi no mo ndo ba do kon to le me bo ya sun yonu e da si e da su e temi ka do bo kan pon me mo me ka kan nu fi do nu e
12: o na mi fon na mi do
0: mi fon kan ji
12: lo lo nyen do yo mbe na
0: to ba ji do nu do mi na ke to ho ye o
12: o na me sun ma se ko wa lo we mi na do ne we yin do me lo ku ku yin yo e no no o ko dai ka e to me do ni e mo do we a si mi to do ni mi ne e na ni ne so ne mi o am bi e do we me ti ko to so am bi e do ni ka no le do a lo me na me e to le a si e ti me le na o su ni ko sa e ka me do e mo to ko lu ku ile go we me ti ko to so e a so de ko wa kaka wa do a ti sa de mi de die am bi e nitan nu lodo alo mena aseti mele tani ko sai ga me odo pe nku ilego yon lo sudo don yon lo sundo bigo odo pe na yon do pe nku do ilego igare
0: isadi apapa dudu mene na jino e kanu fi edo nu e
13: Allô.
0: Et mi de ka fon we se zone radio mi ton.
13: Radio.
0: Et mi ka fon moi. Mi
13: do fan ma o.
0: Yo mi se ka te me ka di.
13: Akasa to.
0: Mi se zone radio. Yo
13: mi sa ka.
0: Radio la pa mi ton bon do hoye no le le kona se do mi meru mo di de ro ta mi we de su. Nko mi ton.
13: Pa na.
0: Bidi. Sa si to ro ti nu mi do nu esia.
14: Bon, mais là, où tu dis?
0: Mais mi de ka fon bon.
14: Yami dero do don.
0: Mi uja aja gu yane.
14: Ni u don use eme u.
0: Yo mina ken do huye u yane.
14: Eh, yira akpade be.
0: Mm-hmm.
14: Akpade na yu.
0: Mm.
14: Kami bono.
0: Fon ganji.
14: Ni beji vya.
0: Ganji ganji nubwe mi to siya.
14: Ita jebu, nubwe file wem jebu.
0: Mm-hmm, ilo jemo. Mm-hmm.
14: Uwe kwa chami. Nado ma se holo, me ita jebu, zibo mumu, ratiko na nukwa chame mo. Allô?
0: Allô, Itadjebu.
14: Itadjebu.
0: Mhm.
14: Ça qui était allô même.
0: Ça qui était cinq ans même.
14: Bon, il y a un dodo. Après, tu as sorti de photo nous mais ouais, non, ma tu bien mi do. Eh, mi dran pas pelé.
0: Eh, oui, là j'ai mi do Itadjebu là mi.
14: Eh, là mi do dran ça, mi do nbo.
0: Eh yo, là j'ai nous.
14: Mi do be me puto le là mi.
0: Eh asi, o do nous me ro kan nu dine yo. Mi do Itadjebu là mi. Là do me non do to mi o souci to pon me do le bi. Mais ka kan nu fi do nu e. Let me take a phone. Can't you miss see an agino?
15: What did I tell you? One day I'm going to go away, not so much of work, but you know, now you are that your day, you can know who I want here. But ever came in the day to go to the world, going to the one end, you can't do whatever you get within. Don't hold on in it.
0: Yon lesin kanou fie 01 90 77 05 05 donwe

0: veji awajije sin ejiwe bi ne to opodo ni je o eko yin o tobo yin o ko ti va sin to opo ina to yin ina to to ga wele ewe la nation no mo boide we kwe ebi ton ye ton so de ji gbulangun do mi jele eniyin o tun tun to le ji la nation do po le wa tintin mewe o ro mi jele le ekpon bo eyin o ponno sin apa ko din bon erogbeta temeteme le eso we pe yan che pa e romiade wada itan iyo de credo mejele zan de ibon zan de wa jenyon che pa e ne yi oto obuna yin en to iyo nu gige tin bo ina yin di odi otoro ponno sin apa ko bo fin gbigbo na tin yin bo tin gbenu to vito sile da yi mi to le bi kuiji sin san fun weji wa je gbada weji fufu livu wa je o huli boji yo eyin o la nation wezi o wito ouna so te do vovo tonji do le mi lai mon bo moro mi na yin o si se to dan dan le ji ouna bon ton mo kasin gonu le matinal la e ton igbe yo e lo aide romia de wala yi so do we kwe tonji do le li va do pou be de ton sin o gome po tu o sin gbame po po nan si ko ten pombo to vito si le yo do to kwe we yo ten pombo iswa ho le fi le I ho le ero fi le yo lala ina to kwe nou kondo me e yan zon zon e ou jobo a hosu sin ko nu aso ina wa do me de sin o tetin yan yan sin beta e ne Omiya duwada yi, yi so yi yo, e to vito si le da, jama chi yo, doni we de suwo, le matinal, e we si kuse wu iton, oso, onlando wu iton, jibu aze vovoton, bo se kwi bon, o gloton, lo le ni yin, okunu monje metoro, gweta da kwa wele ji, le matinal, lopo wati me do me jele, akwen lo ko di di din, evon, na yi bede kwa, bo, akpodo kwen is gusu gongong, non, tintin we, bon, tintin, biwe yi, demen le, nwe voto, da kwa e, ne on kwe le yi yo, oto vito si le, e on kome nu ye, bo ye, do pro ponoze nu itan bodoro le on ko menu ye gbon yo time nawe bo mi le imo bo yun ran ran to pe ewe ide kon do we kwe ton ye gbe ton ji bodoro e ne on time we glesi mi ton le na le gle do ko ya fo o kwa ton nkun do gbo go me wa je ko ya fo o kwa ton nkun we go me bo ran si win ton bo kwesin kan bi le to ton ali do o nu we pon bo bodo wi menu me sin ko ero tun ton we yo e ton bo ina na wa ji je me de su o ne on ewe le matina la efon zan fu bo sodo we kweton egbe ton ji l'opinion quotidien e wa tintin mere do mejele lenu gbo e edu a loko e edian yan wa ton e ton bo e do un tin do ko di voix sin o kan an medan no yin bo e do yin si sodo we kwe egbe ton ji bo bebi na yin kunu mo je meto liyan gbe le ji no ko jira ma ja lo mi ton mele yo e ma do nu pepele yo yene razak musa na sisa do tin e na chenu do propo mi ton le
1: Eko aton nou kon roko kenfo Bip Radio Edo to emine sin kouton
0: Aglou zavou wè kambi yon nan da ni ou kason bo A on ton ka di gamon Edo le nan zan bo nou E on chik bon di e nan yon ton ton ton Bo ni eto yon zan kwe di wè Aglou zavou wè kambi yon nan da A ni ou kason bo a on wè ton ka di gamon chodoro Nan da eni nan te Bo ni nan zan kwe di We tenu e kare kan do fon bintou a grouza sin a grouza kwe vyo e jye yon nou ton di ga so mwa. O da ho ye yon nou ton kon di ga. Nou ton we yon so mwa do kon. Le na teme teme. Mwa do mwa ndudu bon yon ndudu to. Nou ton we yon do waso na we nan do. Mwa mwa no ten dagwe mwa do yin ni nan to. Fi kwe vyo ka o ton we ne yon de ya. Ndendi we non do non gbe kakabo nu on doing gadi tomo e wa gruza kwe vi wa kin kan bi ona we da ni u ka son ba onu to yo e ka di ka mo pero gbo bo nu ina san pe di ana e tun tun to un wi lo ko aje u ve du gbe o me mo ji azo wa bo du nu kan bo ka ho jo mo do awe ana tun entro me jire nu he na di yo do tu to yi agruza Vwe kambyo nan do a ni ou kason ba on tan ka di gamon, pero ni nan te kwe e de bon. E nan ton, nou ou zon yi. Kote nou e ka ek nan do fon bi yi ne an. Yon nou e wwen din bo a kwe tou yi bi. Po di yo vye woun yan yi yo. Le a mayan sou kwe nan gwa. Po a chi to kwe gwen wwe e son son don nou yo e. Wwe ma a kode an do ni wwe ben an do men jire wwe wwe do nou ya do ni wwe a an. Yo po, a grou sa vwe kambyo nan do

0: Donou men nou kon nou konton edo kan nou finen do yo. Yo lesin kan nou yo 0190 donou.
1: Alo.
0: Nemi de ka fon mwen la di lan.
1: E fon jokou.
0: Pou yon misi.
1: Aja, kwa da kakou.
0: Kan jen misi.
1: Ha. Ou, fwen do ene yo. Yo nou ene yo de e yi fwe yo mene voko da fok di yo. Ou, yene wene kala nou pwame an do di yo. Sino nene je skou zina dare. Yo nou ni do, e ni va separe, e dikpo, we mama niya yana ajo sepi ito. Awa de nou ni kwa, e mama ya ou vira ajo. Ti e wano tole karo wano jere ajo pe yon no. Yo nou ni be akmako, mo di dobo yi momen no, yo ni kwa ni kè yu kare yo. O nou su nou ni ba meto, yena yi kè ju ato, wa kupo ni kwa mo kwa yon fini ya.
0: E la chero misi nga eme we mi yiro misi neyi. Donu me edo kan nou fine neyi yo, donu esya.
2: Alo?
0: Nemi, mise zonu radio miton.
2: Kontenya
0: donu medo kanu dido yon lesin kanu ne yo donu esi a meje kadi edo kuduli e wenu
3: donu mi obi pou radio
0: de mi ka fon mo yi
3: mpa gandia
0: mi fon gaji
3: e e da so do se fuma gaji kala visi ja
0: ka onja misi
3: ome e hoa mora mene o debo yu kwe o su nebo ko no ko se kwe kwa ta na mi de su no ko bulo o e hu ga su nun ko wo o ewa so me do se se yu ato kwa kwe nyo o menino até do que somebody tu não tá mandando me conseguir porque o foi a conta a mano com pago que ele leto olha não na moeto tu não lá na moeto então se não mora com me tu né ele é ele é de último ele é suporte não lá o meu um dia ele sim vai ei não mata babo até já tô foi do e baba cai colo pronto tu não lá mana blena me até já tô no tô mama cu é velho cu é general abia me muito oficial.
0: Non, moi je suis là. Oh, donnez-nous ici, mais quand nous faisons les donnez-nous.
4: Ounya, n'y a pas de mamie.
0: Fon Gandji.
4: Et j'ai mis là, on va naber son popo.
0: Hum.
4: Hum. Hum. Hum.
0: Hum. Hum.
4: Oh, quoi? Ounya, là. N'est-ce qu'il y a donné pour un wendo? Oh, gale, ma fene. Oh, média, là. Oh, mieux badao. Oro mi no ba fu e de do ke adin lo be yan lo ne din we po gbe di oji kakai don do nu e le gbe di oji da we e mo fu pe mo da opo bi oyin do kuro ne ba e ma fo do na nu e fi fi e da o no e jere we so bo na do anya ro do o gari ma fren ne yan ni to we we ba da o nu pon ne wi oni ba ati e don e yin ka e don me don e ni ba pon ba o na na ti e don e e sare
0: au 01 90 77 05 05. Donwe.
5: Donwe, nemi de bon bibu radio.
0: Mi de fon ganji, nemi lo ka de gbon yi.
5: Wè wè fon ganji. E yon no yon maku krisin bon yon misi akpakpa.
0: Akpakpa sin kan amè lo kouton sa yon ji.
5: E ne. O, o fo yon de fo anou mi yon nou biyo sou lwè yon yon yon yon yon yon. Be yon nou do mondo we yo. Yon nou lo, e lo, choni talu nou lo yon do e, ene yon gan, apotan do ndeji. Le ye na akwobo na yi yo. Monye de da yi bo, ene blo tia di lopo ba yon nou konda yi ya yi. Bo di yon ewa je, o, nene di bo, e do di do de akbon, kuso yi yo. E yi mombe yi wana asuto ba yon mou gonde ba yon akbon bo, ene yi asuto di jan yi esin. Mwanda anikazo bo nou ka monye. Eyin de we o amna yi do to gbo na pon abi amasin de amna zaboni e na lo do bo mi mewe le bi na mo bo za mu bi o ti to me no no si yo no lo online na gba su da yi we su won de su lo gbere ka yi o e lo hen na yi lo yun mo na do eh asiche no santi pali do na me e o jion nka mo do ma traiter amasin de bo le de gbo e na le bo je ji wu ga mo po na do do gbero po me yo ma ba ro hon do gba ba iran leyi si le vo eni to do ko bo ni eni jija yin vo ti wo ni vo do na gba ba o kan do be na gba
0: e je mi si apapa kan medan be ka di e
2: allo
0: emi ka fon mo yi
2: bonjour
0: emi ka fon mo ha de be ka di e
2: to vie si ale si so son yi fan yi han sin do me
0: ka je mi si
2: o nu en nan do na sun lo ni he na le ta me fon pe di to asigbegbe bo mo tin tro lo mo fa yesi nga sian yin mo lan le nu ko de jibo wo lo su singa pon lo etewe to we mi etewe to jijo nya machine we esi kazan so ma odo nyonu gberai nyon lo so ma odo asu gberai nyon lo so ni le tame kondo na ka we mesin kan pasiro bo holo me na fa ene trofe ne di troro be esi kan mo asu devo ka ve me e trofe ne tro nyon lo sin kan mo asu devo o vile kalo to ni yire pasien bo kata di tolie ni lo utu yo pole ja wo ja na ji ai to bi nfe asu kwasi kodo yini do to yini leme ni nyon lo ma ko ta fo gbe to poni e bi ndan dum me po
0: ayo e ga kanu fi e do nu esia
6: do gbe me da ta ta bi
0: me to nu da bi lo si si so ja ka ha me do yi
6: do gbe me bi ni e go ku do
0: o wa iku no
6: no e yen la ta bi o ku ku o Nepo yonu opo e zan beri son kubo. O kumre apu soto. Sobo to a ti sa wadyo dibo yonu wadyo e ni odo e zina. Nwe ni o ye isi nwe si. Chajou me se nwe. E te bare yonu opa de ta. A zwe po bakono. Soko me we zombo. E wadyo fofo a mundo mo e a. E ni dog de sobo. Bono fofo a. De si mo re de libe.
0: Kanu sun le kanu fi do nwe
7: Allo
0: Allo
7: Nale won
0: e fon ka ji me je ga di e
7: Eno yo mi no fu tu sin mo bo yo wi zan ko bu
0: Ko bu sin ka me
7: Eh
0: Mhm
7: Do
0: ho wa in ku do
7: Na ji de ni
0: So mi
7: yo mo no Ta we na din na si e o wa o we dan zan no ju a me le bu
0: Azeton de nei nan dande ne li ko eto sa de nu o wi ju nan me le bu. Ti te de kredo me je so i jonu me de vu inu o e ma yo nu kun ton me alo e mo nu je do be gbanda su ton wo e so si hudo ai. Edok, mwen yon kredi kreme jeko so yon jom mede vwina?
7: Ah. Alo de men an dok mwen lo eme vwida mwen. Se do na jiro asuwo, mwen yon konon, asuwo non konon be do na sinyan. Be do na sinyan, kowe ne lo na asuwe tombo. Nen ya ikade akande wede, yon su na kande wede. A mwen uwo, eze wide jwa mede vwo, mwen mwen melo zin vidi, tombo kawa wwa, asuwo ma sokon yon.
0: Mi iten yon ome ya. Ni tele jiro ndifu dikhlele meji iso edi iso eju merifu wa. Ma ina jino lupu leko wa hoji. Mega aga onwe do onwe.
8: Alo.
0: Emi de ega fong mwen sin itori ye.
8: Ufong ka jine.
0: Uyo romi sin ton ye, yomi romi aga endo hoye we.
8: Ye
0: no.
8: Oh, na jino. Atipato. Ni jino piti bota geni no epe tanko kina. Dede suno to meni.
9: Oh, papa, this one is done. He will find a gun. Boy,
0: Eyin na chenu machine ha me mi ro machine le ko aho oji kleun la yo si ho nu mi mboro pon yo moro e kun pe gan ji o chon ka agbeje pon yo moro nu e mo hun do nu gba ro won do le me igbe bo o we de bua e lo le asi emi ton emi pe po po bo tv bo ko ya su pa sipo ni ma when di wo mi pe po je ta gba be ai hwe ka do gbogbo e le vo yin ko le wa to Mi content e ole e jagudo e kun so lom nu emi o mi o de agbon ni agbon do kaka ji do ale e do gudo te wa gan mi ton di o we ti ele venu emi hun de vui che ju atan po bo ton won ho ho ho ni on e lo venu emi kaka mi kon ton fi mi aso do wo mi kon de bo kon din dai mi de do hone nu emi e ku de nu emi mi doni do mejele agbon do mi le wi ne e han na iba ton si ko mi ton wi ba me no blo gan ro po me bo che ju ban e me bo che o kara ton yi mi le kun da gbon o mo e ka mo do bo no ri ko mi ton gbo da fo gbo yo bra ho jesu an di de po won e ko tun do enu won si yen mo si e we mi o ta me ni pon yi o mi se ko o bo mo do le e de kun gbo mi de o gbeji kon yi no mo ndo ba ru kon to le me bo ya sun yonu e da siye e da suwe temi ka ru bo kan pon me mo me ka kan nu fi edo nu e
10: o na mi fon na mi do
0: mi fon ganji
10: lo lo nyen do yo mbe na
0: baba ji to ndo mi la ke to ho ye o
10: o na me sun ma se ko alo we me na do ne we ndo me lu ko ko nyo e no no o bo dai ka eto medo ni e modo oi asimi to do ni ni ne ina ni ne sone ni o am biedo we me ti ko ton son am biedo ni ka no le do a lo nena me e ton le a ti e ti mele na o su ni ko sai ka medo e mo ton ko nu ku ile go we me ti ko ton son e a son de ko wa kaka wa do a ti san de mi de die am biedo
0: Il y a un autre, radio la pa mi tombo ndo ho e non le le kona se do mi meru mo di de lo tamio e de sou Nkomi don.
11: Bana.
0: Bidi. Sa si toru ti numi donu esia.
12: Bon, mais là où do ti?
0: Emi de ka fon bon.
12: Ya mi de do don.
0: Mi u jaja go yane.
12: E o da u se mi.
0: Yo mi na ken do ho ye u yane.
12: Eh, yi ra pa de be.
0: Mhm.
12: A pa de na yi.
0: Mhm.
12: Kami bon.
0: Son gaji.
12: Ni de di bia.
0: Kanji kanji do gbe mi to se.
12: Ita jebu nu gbo file won jebu.
0: Mhm, iro jemo. Mhm.
12: O e pa jamu. Na do ma se ko lo me ita jebu ti bo mu mu ra ti ko na mu pa jamu mo. Allo?
0: Allo, ita jebu.
12: Ita jebu.
0: Mhm, mhm.
12: Na ke te si kalo me mo.
0: Sa ke te si kan me. Mhm.
12: Ba, ni na do do. A pa ra do do so te do foto nu me we no ma ma do gbe na mi do. E o mi tran sa pele.
0: Eh we na je mi mi don do ita jebu nle mi.
12: Eh adu mi do transfer mi do nbo.
0: Eh yo, e na je
12: mi. Eh mi do gbe me ku don le na mi.
0: Eh asi, o do nu me ro kan nu din eh yo, mi don do ita jebu nle me. Don do me no do to mi o su sin to pon me don le bi. Me ka kan nu fi e do nu e.
13: Do nu do tin.
0: Let me dey ka fun gbon.
13: Mi fun ga ni la kan su ja fi.
0: Kan je mi si si anaji na.
13: Eh yo, o de mi je da te yo.
0: Mhm.
13: Nde mo do ko we no, sun o se ko e pa pe nu ku yen to.
0: Mhm.
13: Ino you know na wulu ndiwa da yo de yi kwe na wulu wa e wa ntia bo e wa ti me ndole gudugudu ton de wa bo mi ton de e kun wa ne de bu mi o e ka do mo da e bo mi je bo de nu e hun ko do ni me ko gbe de e sun na do nda yo we ni ndole e do e ti ko pa ri pere la ti ge lo e mo ni di bu mo pa ton wa e no je gbo won je me po po po e no je e no je ni ndole e no ko ma je a we je ka no do e bu do to po bo e no mi tun ama sino de abi mi tun to we dio mi na yi yo jizi sin e me no ile ma jizi dia na tun ko na no yo jizi de me sin eh eh bo dio e ka na do mo ni on ko de do e do bo sakla gbe mi no de e ma tun aba ra we jesu fun won se ho de do e gboro yen gan e no yo no na to ko ida yo e na do ko ti ni we chobo na ko ti fi a e si ya su de bo wa do lo yi mo de bo de we so mi gbe ko ton e yi mi si ka dia ina je mo sun le yin do pe na do nu ati to le ko ma nya si to le do pe a
0: mi lo don do mi me ka kan nu fi do nu ise asito
12: o me da do tin le mi fon
0: fon ja ja go yan e
12: ati o ti me lo mi de so ka un junior premier di ke sura la ja
0: do mi na ken do huyo
12: o ka do kala vito kwa jun ba jo fa so jan sun ti ka pa
0: mhm
12: e na ken wo no a ti to de la mi ta da no ho de mi la ke ja mo do na fa tin ho da o bo le no e do mo do le me po mo do mo do la en ba do manyo to do no kuma mo de me de no to wele a ti ba ti ko no di de no lo ama e do ku ti ku to ni me e do me ra jiro e no fun ka we a e no fun wa to do no wa ne le bo no bo se ja ton bo no ka do ku jo won to ni on le le bo ni e bu bo ma ke me ni e ka di a e no bi bi mi ya to me ni le no di bo se ju a to ni o ha na le bo no pe me de le u ka e ho de le me ni le no complain to yo ndia i bu ko do jo re ye o na do ni ani ani gbe amode ti wo de ti o pe mawo bo enyo a do gbe yan ya yo no mo ko nu gbe to nu wa he na wa do nu mo re di he no he no he no mo ko to le pra me e mo ro di ka ru ta gba do ne bo nu mo ko to le de mi o ta ga ma tre ti mo ro ja de no ma ti ti bo nu ko je ya ni we ni o complain to we na do won je no me bo ipara do ti nu wa je mo ti en we o sun no ni tun no e mi na ya ibo do bru na ayo di da yo nko sun ko to ro we to bo do ya to mo ko ton ko e he na no ya yo mo ko ton ko bo na do ya mo ko ton ta won to bo na do ya na do na do e do mo we ne nu o zo no he na mo sa di pa jo amu ma da e hu ga ji we to bo na do le mi na yi hu ko to ro no pin nu wa e ne no da da e hu ga yo no ga ji bo e je na to mi ga ji wa ne ni o e te ji we bo se ji pe ni pin mu le na blo we ne nu e na mo ro eh e o duro de luna ni to me ku duro uno re na le boji pomo to gun to isa
0: e na janu mi me ka yon lesson kanu fi 0180 10 77 0505 do nu e
11: allo
0: e mi de ka fun mo yi
11: yo gan
0: o iro mi sin
11: kongo
0: e se ya
11: kongo
0: me mi a ke kle bo zebu yo do ji pe de na vivi nu mi de sumi asi no sun gbo me
11: Eh,
0: son
11: gbo.
0: Eh. Eh, ando pel
11: me
0: agba. Mi lo don do mi. Gajimi yo gajimi lo jogun jogun sin.
14: Eh.
0: Mhm. Eh
14: nyaro po. Ala no ma jo ni ma ti bo lo ile ko bo no ti pe ti ma fo lo ho ya ti bo no o gbe gbo ni ko yi si se o ti do do ro mo e an do bi re pa
0: sai e na cha nu mi sunu ru kanu di bodo to ho yo bo mo do mi na ken de u bo na nu ye de e mi le edu yi won do e do nu sia.
15: Bonjour, Ganti Daki.
0: Let me take a phone way.
15: Me phone Ganti mon.
0: You don't miss
15: me. You don't miss me. I saw coming out from Kutome to Bobby.
0: Mina can do who you.
15: Eh. Mhm. Emonda.
0: Mhm.
15: Who did me do any? Not to me take when I home it on Lemakano Mokan.
0: Me am Oibi.
15: Eh, my big assistant period.
0: Vinu in Lodisu.
15: Emimohune. Tita, I don't song who am I who soon put you on Putongo. Boy, soon young deal, I sit on deal. Don't know me to the minnow by hero can flam. I got yes in way. Home homes in way. Next, young to whom a blue do dinner blue do. But soon tell whom I could be yassier deal, cause no longer do whom a home. We issue law, matching law, and was on. Melona gone to my do tubo, and I do to cry in a world, Dada. Emily, I will talk away in the mall. In the most soon or soon, one of my name is a pretty pally name. Me, Nibubai. When you go, and oh, have better supposed to go in on my boys on the run. I'm a woman who might go to assume it on go. Do me the dinner, Melo, you do tabbabo Melo, you wait. But we like it, the way you did the whole of Boba Yidi. Soon as you know, you know, by the soon ago. Who met on my own, they go, who met on they go. They could be back up with the dinner. It ain't as well, anyway. Kaka do je fe na ewo he na yindo mo aso mi ton do awutu ma in data gba wa tin boyi ku boyi dogbo we ku ni ona wa ndo mo bo budget so kan je na chera mi da
0: e je nu mi lo de subo le se gbe mi ton te ni gbe na vivi nu mi de su do nu mero kan nu ti ro yon le sin kan nu yo do nu e
14: won me ma ho do ti
0: e mi de ka fun mo kan je mi si e ga ji an ei
14: mo ku do ho
0: ko e ku no
14: e am na bandi nya so na ma san da kan ko ti
0: mhm.
14: Hmm. Let me know any me the water before Jenny.
0: Mm-hmm.
14: It's a second correct Jenny. It was in a couple. A wife, Bonindo, Macado Sulua, Nedom Dene and Napa Bago. It was coming to the folk when Nemo, as long as I removed you a day anymore. So my name of Ned did it. Hello. Nyeri lebom lain bu damlo asin tan la ya yen tan tuwa bon la himeli ay fatama jaya eno ya me kwa zwa ton bon adan non kwa be no dia kaka eno do men be na komi ko ne on asu pa sipo wele o de ngaya fa do de lewo ay si bi de sino de bon di di men on di men na be ko bon men ne on ma bu de we yin bon lo kago men men yon lebom la vo e ma u bo je baton men ya. I know you mean. Don't go. You know we never die hard to stand. Someone never die hard to get shot. But my machine they were not done. I didn't. They were not blue. You look at how they are. But
0: the Let me get from more.
16: You don't
0: miss your heart, they may get it.

0: kuring bi mere no do mo no ntoko ama no ntoko amere vo item kemi ho ena be wu so aro da ho ba mi da ho ba mi be do de aro aro do la sukuyo di no no ko ko sikin do me og bene white to me jolo me wa na blubo ama je tu pe di bi suete nu ada no no lo suete nu ada Sunu, nkaru di donwe. Ni ma opuno nwe do. Weni biyo, reshashi ni. Nuki kroto me. Boi se, nuto yi beyo me.
1: Oh, ido kulu kulu wa. Ido,
0: eh?
1: Ido kulu kulu wa. E aro agon chi ya wakbo tu iyo. Te jwa ton wablu iyo nukun ive utu chi. Wone.
0: Iyo.
1: Ena chenu. Sin kha ime we mi jiro mi shi ye. E gudo gudo to na yido nu wa egbe ton me yo do nu esia
2: do ni ba do ti na
1: mi fon ga jian e
2: anda ma pa gon san ti sa ke de kan
1: ka o je mi si
2: na lo na ji no lo ni do so e to ji ji do ko bon ji ya bu ka no fon fon de ka ko wo e to do ale kan di le ma ti mo gbe ga igba ji ji le gbe gbe ton kan ni wa yo le ma wo ni ko ni do si lu bo ya ha bu pe na ma o na so wa ji kan e
1: se yi kan mi sai me dia so e beton so do fine e no jero when to meet all me hole sa ni onwe da su kwira to etan ro le di men ton pe fu me di yo fi me o mo me di we men je gugu sin ji yo e no je tun tun ji e so no le no gun da yi a e amo no kun je be su to yi e da wi bo wi pe po po yi nton fa we yan wi lo sun bi ba wi lo ton dote o nu yi e lo ton ikuku to eto e lo ku ne le me hol mi ton le on ngon da yi ne sun asito yi da chebo ran na do a le ya non ngon da yi kham yi dia e ku to yi we wi we na tin me ni do a na we a ga mo ro mi o ji viro po a bo ji vi we bo ji vi atan e so si wu non le de gben da yi a mi an sa yi kabo do nan nan kan ka bo gbada na su o mi nan do kohun akun nan gbeo to blo fi ene obo nu ya an so do da yun nan fi jiji sin game su o mi an jivi an ti mu me na si toi be lo an monu kunu jebe to mi wa su kwe bo a jinja su nu hosa yi yo enan bo yin do fide fide emi gbonda yi yo po unde kon emi anon ene okon mi nan nan yi gbada nu am hold on me dey tin do atin bo tin gbe yonu won do na je won asu ton ji sun won lo do ayan ahun ma yonu gegede kunu din do asu emi ton ti mona jobo mi pe po ka po bo ya su pasipo sun gege lo do e ti monu emi asi emi ton po emi po ka ta bo no po mi asu we egbe onu kun mo je me dey gbe me hold on me dey tin do anan won do le me dandan sun won la yin we so le e mo wa fo ago do gbe e mo hun iba meto yi e kan da blo gan horo po yi agba hweto yi bo numero propo e so nu yen de me hun to le ni no te rasak musa e we no mo ji don da 6 dotin ho en hun